your home century. Your funu a mwatuna e bue. On yon kupon ammo a bani biatu nasu se siya. Mese jiwa yarisa. Jiwa wari. A kwentu opinu no e bue. E juma samna aya de no nyami wa siye sabri. A ubano ongu wate. Mese un niyano o batinase. Mese wa yire no batinase ukunu ongu. Bastande de broka yama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu rechamo. Eni frafo mi enubi ba ni cheno. Omu tiye muse huye mobo David iba. Na yesu bi sa wonse. Mungi ni se metu mi aye wehi. Omu buwa ne se hani owure.

David ba wo ye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji di sa metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se wo betu mi aye ena yesu tin ni sa o de kan mo ni chira won se ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa anya sa mamu Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the answer,

macho ana twi se wugina ha peja wo sawate ehan bia pie wo dem ha e gwa ni dia do ma chedi agun krofo bi so